Ngunit itaroon na hamutog ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngunit itaroon na hamutog ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, o di akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Kita harewa isa, ima zina, ima gia idan ebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idan ebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: Ano ba? Interpretasyon sa millennia.
1: Ovintes, ni makinformasyon belorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hao ersiana belo, lore ekipa nebe servisu hato obrigado wain i adeus.